Yalla na mona bayega ya baga nduboka bayati na kongma basing la merka nyaka tati na wama balol nyama bangi

Ya bana tuna gurbi zabe yore. Ya wi na mi lan pota ne re wa ko ngi nga le bi sarga. Ya tare ma tuna ya ne ne ro le ko ngal wol bal da ke